A o ne o itse ka fitlela a ganang FM mo lefatseng ka bophara. Eya tle ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na leng internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mmogo re a tswelela mo aganang.

Oh yeah. Mo somun ta mo suaranya va. Mo akhananya va. Tameso. Thulaganyo yone ka tameso. Bone mo re suaranya femra postile kwa Facebook kwa. Le hippie ya tsama les busi se present. Mo re suaranya femra la bella na ko na lena ke metsotse le mararo moraga ura botlhano. Madume ke ao ga tsama ke le se tsama le hippie mo re suaranya va. Yeah man, Ramadume ke wa kere mo re tsoreng FM ka tswa o ipanganyetsa go tirong o ka tswa o ipanganyetsa go boa go tswa kwa tirong bangwe bone ba ka tswa ba ipanganyetsa go ka mafelong a sa tshwaneng. Soul and R&B DJ Swazi mo ganeng FM. Madume ke ya o tle mo re tsoreng FM mo ever go ka tswa le teng re 0605731313 re go tsosa o le kae gompieno. Tameso ke o morreetsi wa Ranya FM mo aganeng FM ke tsama le le hipe gopole ga ke ese gompieno. Morreetsi wa Ranya FM re solofela fa o tla ba leletsatsi le monata ke re gompieno a re tsamaye re kureng ya borataro 0605731313 o re reditse o le kae kana o re reditse o etsang o tsosa mang gompieno.

bophelong ba hao ngwaneso. Wa tseba. Ere go hopotse mantsa ha bua are. I the Lord will make it happen. At the right time. O tla ema. A khalemele le wa. Wena setsuwe. O tsa hle. Sibuwe. Ku tsa hle. Sisi. Ku tsa hle. Singale. Ku tsa hle. Sinyahami. Khutsa hle. Se fifo seo se tatola. Khotalang hleng. Khotalang hleng. Ruri. Khotalang hleng. Khotalang hle. O baneng ruri. Ruri. Jesu ke morena. Khotalang hle. Khotalang. Khotala hle. Mamedi. Sisi. Sibui. Senyahami. Khutsa. Morrenotla bu.

0: babua a re go kela lentsweng waneso pele re ya the news headlining ka half past six
1: ya le dumedisa baretsi ba ganang FM le dumedisiwa ke nna Manana Maboke. Ke kopa re tshimolole mosebetsi wa rona ka thapelo. Jehova Ramasedi, moo re sa boneng teng, moo re sa boneng tsela, etsa tsela wena Mabaledi. La mamati a kwetsweng wena Modimo. Re bontshe boholo ba hao ka tsheko wena konyana. Re bontshe mohau wa hao wena Modimo. Ka Kreste Morena. Amen. Lengolo la ka, ha ke lebala ko go Isaiah 43,

0: Alléluia. Lengolo lena le re Modimo o tla etsa tsela mo lefeleng.
1: Ya.
0: Ah, o tla etsa tsela le mo dinokaneng.
1: Yes.
0: Amen. Alléluia. Ke a tseba e mong a re ga gona tsela. A re yena ga sa bona tsela.
1: Ai.
0: Ga sa bona tsela mosebetsing wa gae.
1: Ai.
0: Tšhelete ga e sa leyo. Le yona lenyalo ga le sa leyo. Ebile lenyalo la gae le a tšhwatlega. A re bana ba gae ga ba sa mo utlwa. Mare Jesu Kriste le Modimo a re o tla etsa tsela.
1: O tla etsa tsela.
0: Mo lefeleng.
1: Ai.
0: Mohlomong go lefifi mo o tsamayang teng.
1: Ee.
0: Empa mamela ngwaneso, Modimo a re ga tlhoke tsela gore a kgone o etsa tsela, a re yene tsela e teng. Ankere bana ba Iseraele ba ne ba eme pela lewatle, lewatle le lefubedu. Ka mora bona go ne go na le sera.
1: Yes.
0: Go ne go sena tsela, empa Modimo wana le watle lona le lefubetu.
1: Ai.
0: A re rapele ntate ya matla ohle, ke rapella e mong le e mong ya ikutlwang a sena tshepo. A sena tshepo le lethabo. Modimo a re mo o senang tsela o tla ipula. O tla bula mamati a kwetsweng, a re o tla re fa mesebetsi le ona manyalo wena Jehova. Jale Jehova re a rapela gore re kopa tsohle tsohle tse re di tlhokang, re kopa ka tshepo re tseba o tla re fa ka Kriste Morena. Amen.
1: Amen. Amen. Memo nana ntumelle ke mathelo ena ka mohloritero yo reng Modimo o tla etsa tsela. Ka ditaba tseo Morena a rometseng ka tsona a o re gopotsa a maIseraele ba na le tseleng ya o tswa bokgobeng.

0: Yena ring amen and amen babua. Blessed the name of the Lord. Be still and know that the Lord Almighty. Akhurisa le cousin ya gagwe Joanna Joey Mohapi. Are akhole akhole. I believe blessed day.
1: O tla etsa tsela. Hobaneng wa tseba. Hobaneng o tseba sotlhe tse re itlhokang. Re bua ka ene mo kamedi ya renang. O tla etsa tsela. O mo endumela.
2: A go dumedisa mora ba bua. Ke be ke dumedise le mogote le baretsi ba gana. Ke le go le dumedisa ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste le mpholisi wa rona. Modimo wa rona o re sireleditse mo bosigo, re se ditebogo go ene. A ba re budulola matlho mo mosong o. Re mo kope ka mogau wa gaga tsamaye le ba yang dikolong.
1: Yes.
2: Ba yang mesebetsing, ba yang mabakeng. Le ba tla sala mo gae a rapesitse ka one mogau o. Dilo tsotlhe di dirwe ke mogau wa gage a retele pele. Thero ya gago ke utlwile Mr. Babua. E reng be still.
1: Be still.
2: Be still. Be ke leboge thero ya moreri wa kasheko a ka utlwa lebitso sentle e tswa mo dibukeng tsa ga Jesaya e reng bonang ke tla dira tse dintšha di setse di simologile a gale a di lemoga na ee ke tla dira tsela mo sekakeng le dinoka mo nageng e omeletseng morena modimo wa rona o tla retsetsa gantle. Tshepiso ya gage ke ye o tla e diragatsa tshepa fela ga go le lerotho mo bophelong ba gago dintho di emeditse tu go sena sepe se se lokang go senyegile tseba morena modimo wa rona o tla lokisa ene modimo o dirilweng pele ga dilo tsotlhe ga na tshimologo ga na qetelo ke borena modimo wa pele ebile ke borena modimo wa ka betlha go ya ka bosa kgotleng a re ke tla lepholosa ga go senyegile ebile a re ya itshepetseng jehofa o tshwana le thaba ya sione ke rata go godisa ditlogolo tsa ga maditaba ene ke bokamoso makgamate le koketseo mokgari ke ba gole ba gole le ba botlhe ke matobolo amen
1: amen matobolo ke lebogile ka nnete o tla etsa tsela le ka mokgare harinaga tsa lenyora le ka mogare ga maemo mo go senyegileng teng ke tlelwa ke
0: ke pono.

0: modimo wa utlwa ga o tsene ga robale o tla etsa tsena ka nako ya gage o tshwere dikarabo o tla tlang ka tsone se phetse go rapela se phetse go kgweletsa amen ke mavi
1: ai mavi ke lebogile
2: ra ba bua dumela dumela joy
1: madume
2: modimo o tla etsa tsena ke lebogile mo re di ba lentswe la gompieno o tileng ka malaetsa o matla molaetsa o matla o re gopotsang gore modimo tsela yone o tla etsa maba a rata kgotsa a sa rate wa ba o nkgopotsa ga bua ka baiseraele gore o ne a ba fetisa mo lewatleng ga omelela tsela yone e tla nna
1: tengga
2: go tshwenye gore o tshwaragane le mathata a mofuta o feng wena begela modimo mo begele mathata a gago o tla etsa
1: tsela
2: bothata bo bo leng teng mo lelapeng bolwetse bo bo leng teng modimo o tla etsa tsela pholo e tla nna teng botlhoka tiro bo tla fokotsega dijo di tla nna teng lerato le tla nna teng kagiso e tla nna teng ke modimo o sa palelweng ke sepe se se mo palelang fela ke go palelwa thank you moraba bua modimo a ile nna le wena le moredi wa lentswe la letsatsi ra leboga modimo o tla etsa tsela
1: modimo o tla etsa tsela mama s o moendimela
3: dumela ba bua ba bua ko tlile le ntse la hola ka je ko la re biste ke rata gore go bana botle ba matric ba ye go thola fela modimo tsena a tla go ba arabela ke rata gore le pe birthday go ditlogolo tsa se maditaba bona ke buka mo foma ga mathe le go ketse mo gare a mogolo o Johanna Joune happy ke ba ba le tsatsi le monate ba go bishwa ke patuwe mo leveng ka leboga
1: Amen. Ke leboga patua mole mole ven. Mo ndimela.
4: Thula fela. O rutu go bana morena o tla o lwanela.
1: Ai.
4: Le mo lwanela o seng le re morena. O tla phunya morena.
1: Eya.
4: O tla phunya tsela. Na heng etsela.
1: Ya heng etsela.
4: Di nka na heng e o meletse.
1: Ai.
4: Mina se fela. Abasa ari akile tsekile mobe kile a khisa hang na haraba etsa dibi na ke bona jwang jo ke mohlolo solo a ke rata le nna ka rato le lekalo
1: hey
4: ke morena baratiwa thula fela le seke la hopolatsa gale haleluya khotso le baratiwa ra ibitsa khotso ye ntate ba bua empa haiyo morena o tla phunya tsela
1: o tla phunya
4: e omeletseng ya ditsietsi ya o hloka mosebetsi ya gore o ska barata o ke ke wa ratwa o bana ha o tshelete
1: yes
4: dula fela ko mangweleng thabela go ratwa ke a sa go bone yao o sa mmoneng ka matlho empa mesebetsi ya gage wa e bona morena o tla bula tsela mo go thwang go kwetswe ei o tla ba setshegisa empa dula fela ko mangweleng morena o tla phunya
1: tsela o
4: iphuntse re lebeletse ka tshepo mo kamedi ya renang Hey modimo re thuse.
1: Yes.
4: Re utlwisitse ditaba tsa gago.
1: Ai
4: re thuse modimo. Alleluia.
1: Ai
4: amen. Morena o tla phunya tsela.
1: O tla phunya tsela.
4: Amen. Ya ha o listeng ba Israele le wa tleng le kgobile.
1: Yeah.
4: Amen. Ka tlasa topolo ya lefu. Amen. Tumese bole.
1: Mese bole lo ke le bogile. O mo dimela.
0: Eh dimela ke ba bua.
1: Madume.
0: Ke bo le mosukuti. O ba khasi le ba retsi ba gana ka ofela ka ofela mo somotle. La re di fokola modimo. Di dimela o tu.
1: Eh.
0: Le modimo wa gago ke tla go lwanela. Go bana ba gone ba ba kwaleng exam ma grade 12. Di dimela le ri tu. O modimo wa gona o
1: o tla lelwane
0: ba botlhe ba ba tlhokafaletsweng ke baratiwa ba bone modimo ga etsa phoso modimo a re dimala ke le

0: re tsama ya fela jalo nna le wena ka kwano monotota sealamoyeng sa gago sa mmamaratwa sa ganang ke go tsetse fela jalo ka tlhamalalo ikemeleng youth club bona ba re Nelson Mandela metsotso e le 55 morago ga ura ya bosupa mme tota gopolatlhe nna le wena ka kwano mono sealamoyeng sa gago sa mmamaratwa re bua fela jalo ka gore bonatlhe ke eng se e leng gore se baakanyetsa bokamoso sentle a re bua ka yunibesity kgotsa gongwe re bua ka college a yunibesithi ke yone fela tsela a katlego a thifete le yona e ka bula ditsela tsa ditiro dikgwebo le boipuso jwa itsholelo na gompieno re batla go utlwa dikakanyo tsa lona fa o ka gakolola moithuti wa marematlhogo gompieno o na o ka mo gakolola ka eng a re buisaneng re ithute mo maitemogelong a ba bangwe mme re thuse bašwa ba rona go tsaya ditshwetso tse di siameng 060 573 1313 ke teng mo nteletsang teng ke teng mo o dirang bonnete jwa gore o romela molaetsa wa gago teng nna ke ya go go tshamekela fa e le lentswe kgatiso kgotsa ga o kwadile ke ya go go buisetsa gopola naka leina ke bidiwa mogote wa poko mme ga o reditse o setse o ntse o palame tshutshumakgala mme tota ga e se tshutshumakgala fela ke tshutshumakgala e e leng gore e kgwediwa ke mogote wa poko potso ya rona eme hela jalo ba gaetsho ga bona ga e fetoge ga e fetoge fa o ka gakolola moithuti wa marematlo gompieno o na o ka mo gakolola ka eng a re buisaneng re ithute mo maitemogelong a ba bangwe mme re thuse bašwa ba rona go tsaya ditshwetso tse di siameng a yunibesithi ke yone fela tsela a katlego kgotsa college le yone e ka bula ditsela tsa ditiro kgotsa tota dikgwebo le boipuso jwa itsholelo a re utlwe go tswa mo go wena gompieno jaaka motlhalefi wa rona jaaka moreetsi wa rona naka leina ke mogote wa poko ga o reeditse itse gore se tsontse o palame tshutshumakgala e e leng gore e kgwediwa ke mogote wa poko o tsala ya me o tšhomi ya me mane o sengwe le sengwe sa me nna le wena a re aroganye botlhale tšhomi
1: o reditse radio ya gago ya mantlha mo diredio tsa selegae.

0: a ka thusa matsadi mo boithuti mong kgotsa mošwa mong go dira tshwetso e botlhokwa ka bokamoso jwa gagwe. Mme nna ke dumela gore katlego ga e simolole fela kwa yunibesiting kgotsa kwa kholejing, e simolola ke ka tshwetso e nang le tshedimosetso, maikemisetso le go dirisa ditšhono tse di leng teng. Ke nna ke reng tota nnang letsatsi le le ntle, mme thulaganyo e santse ntse e tswela pele. Mme gape a re seka ra lebala go ema nokeng baithuti ba rona mo loetong lono lwa ditlhatlhobo. Ga jaanong re tloletse mo legatong le lengwe le e leng gore re godisa mo go lona. Metsotso e le 30 morago ga ura ya 9, dira bonnete jwa gore o romela molaetsa wa gago wa godisa o lemoga botlhe ba e leng gore ba gaufi le pelo ya gago. Nna go tshwa go nna wa poko ke gore a kere a re godise, ke gore a kere a re lemoge botlhe ba e leng gore ba gaufi le pelo tsa rona. Wena tota o godisa mang?
1: Dumela ba bua gape, ke kopa go godisa. Ke godisa tshogofatso waki, ke re a gole tate Modimo mo keletse dingwaga tse dintsi, le botlhe ba ba golang ba nne letsatsi le le sweet. Ke lebogile ke Mavin.

Kgotso mokgote, anke ke udise, kase ka udisa Sello Madondo, ke re a thabele dilemo tseo tse watwate, ho ya ka mme. Ebile Ramasedi a nna mobe a mo fetse dintse ngata, le ba bang kaofela ba ketekang ba thabele letsatsi la bona, ke ntate makgethe jwalo ka mehla.

0: Maduna gape mogote ke kopa go isa ditlogolo tsa go tsena ditaba ke bokamoso makgamate le koketse mokgare be ke godisele family ya bomakhubute ele ke lebingo thabang magile le botlhe ba golang ke re morena modimo a ba segofatsa ba reka gore ka gore ba ne letsatsi le le segofetse le nne fantastic ga mmogo le lotlhe baretsi ba galang le wena mogote ke matobong.
1: Lalela sondela uzwe lalela ngiyaku kana kuzobala enhlizweni ngivulela isigadi lokho ngazalo sakhe ngambona kulomhlaba ofana nawe isibane sami kanye isaphakathi ngezikushintsha nombala.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078-483-9733 kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Akanang FM, mmogo re a tswelela.

o sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepeiti sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tle o hopole.

0: matric e nna bagolo ba goga dikoso ba emise difuba magetla bona a eme ba seka tshaba sepe ba itse lefoko le le tswang mo bibele le reng do not be afraid and be still and know I am your God. Ba tshepele mo Morena Modimo ene tumelo faith ba nne le yone hope ba nne le yone tsholofelo ba dule ka hope le faith ke tsone di tla ba isang kgakala ba ile go kena mo lefatsheng ba na le boikokobetso ba na le tirisanommogo ba na le maikemisetso bogologolo le maitseo ke yone tla ba isang ko pele buka e nne ko pele le yone ba je buka ba nwe buka isa go bone phatsimang ba sa e tloyang dikolong ba applyetseng bo seponesa prison masole le bone ke ba lakaletsa masego ga ba kakama ba amogelwa ba ile go phatsimela South Africa. Thank you, Matobolo.
1: Ke lebogetse molaetsa wa gago Mme Matobolo. Thank you so much. 060-573-1313. As I mentioned, gore le wena o ka romela melaetsa ya gago.
2: Leno ke legato la boraro la thulaganyo ya Itsoseng.

0: e le gore o ne a mo bona gangwe mo ngwageng ka ntlha ya gore toropo e ne e le kgakala tota. Go ne go ka tsaya malatsi a le mararo go ya go a le mane go mo jela nala.
1: Ga ke ne ke kgona go fofa, ke ne ke tla ja nala beke le beke le go.
0: Ka letsatsi le lengwe, monna o wa molemi o ne a tlelwa ke lano la go aga tsela e e tswang ko toropong e ralala lewatle, dithaba le dikgwa, go dira gore tsela e nne khutshwane e bolokesege. Lebaka legolo e le gore mosetsana wa gagwe a seke a tsamaya lebaka go tla gae. E rile monna yo a ntse a semeletse a epa thaba, gwa tlhagelela Bera e galefile ya tla ya lebagana le monna yo. Bera e ne e tsositse modumo mme ya ga.
2: Ke modumo wa eng mo kanakana?
0: Monna a leba Bera mo matlhong mme a
3: ke maswabi. Ish, ke aga tsela gore ngwana ke a nketele kgapetsa kgapetsa.
0: Bera ya rora ya
2: go tsosetsa modumo mane, tsamaya pele ke go kometsa.
0: Monna yo a gana go tsamaya. Bera ya tsholetsa maoto ya rorela ko godimo. Go na le gore monna a tshabe le ene a ntsha sehuba a rora fela jaaka Bera. Bobedi jo ba tshwarana ka diatla, ba bidikanya fa fatshe go fitlha ba itlhoboga.
2: Wa itsiwa bo tshwanetse o bo gopotse ngwana ya gago ebile wa mo rata. Itse keng, bone ke tla go thusa gore o direle ka bonako modumo o feleo.
0: Ga bua Bera, monna yo le Bera ba aga tsela go kgabaganya thala. Jaanong e ne e le nako ya gore ba tswelele go ralala sekgwa. Monna yo a tsenelela ditlhare mo sekgweng, a di diga, a di sega ka saga. Ga ntse a tsentse tlhogo jalo, a kgatlhantswa ke tholo e galefile, a bona gore ke yona e di gogang ko pedi.
1: Motho we, a ko o tlogele go kgaola ditlhare ka ke tsone di re sireletsang.
0: Ga bua tholo a swentse sefatlhego.
3: Nnyaa, nka se kgone go dira jalo. Ke aga tsela e fitlhang ko toropong gore ngwanake a nketele nako le nako. Nna nka seke.
1: O re senyetsa sekgwa monna ko wena, o re senyetsa sekgwa.
0: Tholo o ne a bona go le botoka gore a thule monna yo, mme ke ga ntwa e bolotse magareng ga tholo le monna wa molemi. Go ne gwa thulanwa, monna wa molemi a gana go inela go fitlha tholo a itlhoboga.
1: Motho ke wena, go siame, ke tla go thusa ka tsela e ya gago o tle o kgone o re thibogele.
0: Ka botswa pelo tholo a thusa monna yo a aga tsela. Tholo o ne a rata se se diragalang. Bobedi jo bo ne ba tsholetsa mafika mo thoko ga tsela. E rile ba ntsha mokwatla ba re ba ikotlolola ke fa ba feditse tsela ba le mo tshimologong ya lewatle. Go bona monna yo wa molemi ke fa dikwena di ya go bona gore ke eng se se tlatsang metsi leswe.
4: Monna kwena, ga o bone gore o tlaletsa metsi leswe mane?
0: Ga bua kwena e hamotse dinko. Ntle le go tshoga monna wa molemi a sesuwe.
3: Bona fa, ke aga tsela e yang kwa toropong gore ngwana ke a kgone go nketela ka dinako tsotlhe ebile a bolokesege. A ko o sute fa o monna.
0: Se se ne sa tena kwena thata.
4: Ga go tlhokege tsela mo, ngwana wa gago o tla sapa go fitlha a kgoma lefatshe.
0: Monna o wa molemi o ne a bona gore wa go tsena mo kotsing ga a ka re o lwantsha kwena ka gore di ne di le dintsi. Monna yo o ne a loga leano le lengwe ga.
1: Nna le botholo re tla rema ditlhare re age lebota magareng ga rona le dikwena. Bo kwena ba feditse ditsala tsa me fa di ne di tlile go nwa metsi.
0: Ntle le go senya nako, botholo le monna wa molemi ba simolola go semelela ba aga lebotana le le tiileng thata.
3: O itse ke rata go le lemoga thata. Ditsala ke nyena shem ko re le nthusitse go aga tsela, ke a le leboga.
0: Ehe, ditsala tsa me, leeto go tswa ko toropong go ya gae e ne e sa tlhole e le malatsi a le mararo kgotsa a le mane. E ne ya nna letsatsi le le nosi fela. Seo se ne sa dira botshelo bonolo thata. Monna wa molemi a kgona go bona ngwana wa gagwe kgapetsa-kgapetsa, ditsala.

0: tswelela.
1: A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078 483 9733, 078 483 9733, kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Aganang FM, mmogo re a tswelela.
2: 90.0 megahertz.
3: Motswakoti.

Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa, 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe, akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang, le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba mo ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le jaaka re laolela.

ke maletangwao tota cultural group bona ba re ke itewa keletswalo ke itewa keletswalo o banna metsotso le masome a mararo le bongwe morago ga ura ya bosupa, mme tota ga tshupa nako ya gago e tsamaya ka kwano o tshwanetse wa bo o itse jalo gore bona tlhe ke nako ya gore tota tsa segarona di tle setle se tse karolo. Ke nako ya gore tota ke tle ke itse le mogote wa poko go simolola ka ura ya bosupa go heleletsa ka ura e letlhe ya bo lesome. Tlhe wena wetsho ke boe gape ke go dumedisa semmuso ka tota mo mosong ono mo thulaganyong ya moso o montle. Ke ne ke le ka kwano, mme ke ne ke go dumedisa le gape ke santse ke go raya ke re tlhe dumela. Ke itse fela jalo ka tlhamalalo ke tle ke re tlhe dumelang borra le bomma, bana le bagolo, makau le makgarebe le lona lotlhe ba e leng gore lo tlhophile tota go reetsa sealemoya seno go tswa kwa malapeng a lona mo ditseleng mo tirong kgotsa lo ntse lo itapolositse morago ga letsatsi le le telele. Thulaganyo tlhe ke ya tsa segarona, mme tota e taboga fela jalo tota labobedi le labobedi go simolola ka ura ya bosupa go heleletsa ka ura e le ya bo lesome, mme tota tshutshumakgala a teng e kgwediwa ke nna mogote wa poko. A pula e le nele a kagiso e nne le lona, a masego a modimo wa sekaboa mo malapeng a lona. A re utlweng, a re bueng, a re tshegeng, go nne maitsibo ano ke a rona. Tota ke lo amogetse mo thulaganyong e e leng gore mafoko a nna monate kwa setso se tsosang boitumelo teng, kwa puo ya Setswana e utlwelang ka boikgantsho, mme kwa dipelo di kopanang teng ka lorato le kutlwano. Thulaganyo tlhe ke setse ke ntse ke kaile ke re ke tsa segarona, mme teng mo thulaganyo e leng gore bona ga re le fano bona ke lefelo le re sa lebaleng puo e le puo le e leng gore ga re lebelele puo fela gore ke puo fela, mme e le boswa jwa rona, boitshupo jwa rona, le kgolagano ya rona le borraetsho le bommaetsho ba ba re tlogeletseng ngwao e e humileng. Batswana tota ba tle ba bui jalo ba re ngwana yo sa utlweng molao wa batsadi o utlwa gwa manong. Ka jalo a re se lebale botlhale jwa bagolo ba rona, dipolelo tsa bona, dikapuo tsa bone le dithuto tse di neng di aga malapa di kopanya merafi ebile di ruta bana go tlotla batho. A re se lebaleng gore tota mafoko a Setswana a na le maatla, ngwao ya rona e na le seriti, mme setso sa rona ke letlotlo le sele le sa rekisiweng. Mme tota maitsibo ano nna le wena ke nako ya gore tota re beele matshwenyego kwa thoko, ga re batle go tshwenyega ka sepe, go ikhutsa mo modumong wa letsatsi, go reetsa, go akanya, go tshega le go abelana tota dikakanyo. Mme tota a ko o itse gore tota fa o tsamaya hela jalo le nna ga o palame tshutshumakgala eno, itse gore o karolotlhe ya thulaganyo ya rona ya tsa segarona, gonne setso ga se bonwe ka matlho fela, se tshela mo puong ya rona, mo tlotlong ya rona, mo dipineng tsa rona, mo meropeng ya rona, dijong tsa rona tsa setso le mo tseleng e re tshwarang ka yona. Fa re tlhe dumelang re a dumedisa, fa re a re agisaneng re aga kagiso, fa re motho ke motho ka batho, re gakologela gore botshelo bo nna monate fa re ema mmogo. Jaanong Batswana ba gaetsho, tota nte ke gore ke re tlhe a kotse o beye tsebe fela, bula pelo o letle modumo wa Setswana o go ise kwa gae le fa o le kgakala le lefatshe la gago, mme tota o itse gore ke nna motshola dipuisano wa lona mo maitsibueng ano. Ke itumelela go nna le lona tota mo loetong lono lwa tota mmidi.

lwangwao lwa boitumelo. Tota thulaganyo eno tlhe ya tsa segarona ke teng mo e leng gore re utlwa re utlwa lentswe la lona teng, re keteka ngwao ya rona, re tlotla boswa jwa rona, ebile re aga isagwe re sa lebale kwa re tswang teng. Mme Batswana, tseo seo ke se ratang go se totobatsa thata ke gore a re tsogeng ka puo, a re tsogeng ka ngwao, a re tsogeng ka setso. Ebile thulaganyo ene monate ke gore ga ya ikaega fela ka setso se le nosi. Ya ntlha e o tlile go utlwa tsone tseno tsa Setswana, mme tota ga nako e ntsile o tlile go utlwa ke fetola seelo. Thulaganyo tlhe gopola ke ya tsa sega rona, setso sa rona, puo ya rona, boikgantsho jwa rona. Nna le nna tota mo maitsiboeng ano re tsamaye mmogo nna le wena. Modumo tota wa tsena maitsibo a simolola, mme jaanong a re buleleng tota motsedikgoro.

ke ma ausi mena re tle matsale are matsale o bana tota mausi ke mo ya di wa baopedi ba leng gore tota bana le talente ga re tla mo mminong kgotsa mo mo mminong wa Setswana ga re moela tlhoko o itlhopile ka bonosi o itlhopile ka bonosi bona o itlhopile gore bona ke ya go tsaya logatolone le leng gore ke ya go dira dipina tse e leng gore kwa manyalong e nna dipina tse di tumang teng mme tota re kgona go bona ka tsela eo e leng gore o itiretse leina ka yona ga gona ko o tsenang teng wa bo o fitlhela go sa tshameko ipina ga mmausi le lenyalo segolobogolo e le la Setswana o itiretse leina mme a dira bonnete jwa gore re mo itse ka tsona re mo itse ka tsona ela tlhokotlhe wena wetsho ka nako e le metsotso e le 45 morago ga ura ya bosupa re tlabo rena re tshameka jalo kanegelo ya mo sealemoyeng sa rona sa mmamoratwa sa ganang o se kwa makala ga utlwa ekete tota fela selo e hetogile o utlwana le bale ke kanegelo tota ya ka kwano mono sealemoyeng sa rona sa mmamoratwa sa ganang e tla bong tota e tshameka ka metsotso e le 45 morago ga ura ya bosupa re ntse re tswela pele o banna.

0: Lina le gompieno le bidiwa mothusi wa legae. Mokwadi ke Johnson van Rensburg. A re retseng ka tshwafana. Legae ke monna o itsegeng ka botswerere ba go dira ka diatla ko montshiwa ka go dira le go baakanya ditlhako. Kgwebo ya gagwe ya ditlhako e ne e atlegile ebile baagi ba felela ko go ene. O ne o tla utlwa gothwe.
1: Ditlhako tsa ga rre legae di tula lobaka lo loleele. Kare he di jara-jara.
0: Ka letsatsi le lengwe fa rre legae a ntse ka fa tlase ga setlhare sa dinamune a ntse a roka ditlepetlepe ke ge go tlhagelela moriti o a sa o tlwaelang fa toko ga gago.
2: Dumela rre legae, le kae mongwane? Leina la ka ke Mabena jaanong utlwetse thata ka tiro ya gago e o e dirang ya dira ditlhako le katlego ya gago ke a go akgola mongwane.
0: Rre legae a nnyeba fa utlwa mafokoa.
3: Ke go leboga thata, ke go leboga go menagane. E nnile tsela e tletseng dimitlwa mme ka bopelotelele le go ikemisetsa ke a kgona. Ke nnete gone ke rata tiro ya me
2: tota.
0: Rre legae o ne a ipotsa gore monna yo itseng leina la gagwe o le itse jang. Mabena a tswelela a re,
2: rre legae, leina la gago kana le itsege gotlhe mona. A ga nke o tlaelwa fela ke monagano wa gore o ikhutse ebile o dule hatshe o name tlhatswe pelo o je matlotlo a gago a o apereketseng ka bokete wa gaela tse tsotlhetse.
0: Nnete ke gore rre legae ga ise a tsamaye a nne le nako e le nngwe ya gage ya go iteboga.
3: Ya ga o bua jalo ke nagana gore ke kakanyo e ntle.
0: Ditsala, ga bua rre legae a ntse a ja marapo a tlhogo.
2: Ke ra le leano a nka go thusa go dira jalo kana nka simolola ka go rola maikarabelo a le mane ntsi mo kgwebong ya gago gore le wena o tlo kgone go ijesa monate gore o sa tshwenyega ke go thusetsa batho ba laba le bantsi.
0: Seo se ne sa tisa pelaelo mo go rre legae ka ke motho o a itirelang sengwe le sengwe ke raya le go fa dikgogo tsa gage dijo tota mmogo le go ikapela. Mabena o ne a bonala a itse go le gontsi ka kgwebo. Rre legae kwa bofelong a dumalana.
3: Gona bothata raitsho o ka thusa ka tse dingwe mme nna ke tla tswelela fela jalo ka go dira ditlhako.
0: Ka nnete bobedi bo bone ba tswelela fela jalo ka go dirisana mmogo. Kgwebo e ne ya tsamaya sentle bontle bosweu. Rre legae o ne a sa tlhoke sepe jaaka matlalo, direthe, disolo tsa ditlhako le tse dingwe ebile o ne a simolola go ikutlwisa go nna le nako e ntsi ya go ikhutsa le go ijesa monate ka masutsa. O ne a rata nama ya kolobe ka pelo ya gage yotlhe. E rile nako e ntse e tsamaya Mabena ke ga a kopa go tsaya maikarabelo a mangwe gape a kgwebo ya ga rre legae.
2: Rre legae, goreng ke sa go thuse ka tsa ditšhelete jalo le jalo gore le wena o kgone go lebagana sentle le go dira ditlhako ka phuthulogo?
0: Rre legae a dumalana le mo dipampiring tota. Ka bonnye ka bonnye Mabena o ne a ntse

0: tsaya maikarabelo le tsamaiso ya kgwebo ya ga relegae. Relegae o ne a tshepa mabena a dumela gore kgwebo ya gage e mo diatleng tse di siameng tse di mofuthu. Ga go ntse go ile, relegae a simolola go itemogela diphetogonyana tse di sa siamang. Batho ba ne ba simolola go ngongorega ka letlalo le gore ditlhako ga di a direga sentle. Ba bangwe ba ne ba sa tlhole ba mo dumedisa, ba tlhola ba mo emeletse ka dipuo.
1: Ke tshwanetse gore ke ye go bona gore bothata ke eng ka kgwebo ya me.
0: Irile a tsena ko lebenkeleng a fitlhela mokoloko wa bareki ba galefile tota.
1: Hey, mabena, mabena we, hey, mabena, go kae monna o bane?
0: Le gae o ne a tsena kamo a tswa kamo, mme go se mogwasa wa ga mabena. A ile le ditsala ka tšhelete le dilwana tse di botlhokwa tsa ga rre le gae.
1: Oh. Ke tsieditswe, ke tsieditswe, le kgodu le nkalotse, yo ke a go bona ke rileng, mabe, ye mena, ke a go bona ke rileng bane.
0: Ga go eletsa rre le gae ka pelo e botlhoko, a phoga-phoga dikeledi, a re wa leba gore go setse eng, a lemoga gore nako yotlhe ga ntse a ikhuditse kwa lapeng a ja masutsa le nama ya e ratang ya kolobe, motho o ne a gaketse a mo utswetsa. Sa se bereketseng ka thata se nyeletse ka pong ya leitlho ka ntla ya go tshepa motho a sa mo itse.
1: A nka nna botlhatswa jaana, a nka nna botlhatswa jaana ka tlogela motho a ntsha sa bobi, a mmota bobi mo seatlhegong. Bona fela gore go diragetseng, ke a go bona ke rile.
0: Rre le gae a thubega ka sello o ka re ngwana a tshwere ke tlala. Le ga pelo ya ga rre le gae e ne e uba-uba, o ne a ipolelela gore ga a kitla a itlhoboga. Mo mosong o latela ke fa a ya go simolola kgwebo ya gage gape ko ntlheng. Rre le gae a dira ka thata bosigo le motshegare, a ntse a semeletse a theba-theba go fitlha a tlega gape. Sengwe le sengwe sa boela ko mannong ditsala. A ikana ka gore a ka seke a tlhola a tshepa ope mo botshelong ba gagwe. Ke tshepa fa lona ditsala le ithutile go le gontsi ka kgangkhutswe e. Go buisa go simolola kwa gae, batsadi le batlhokomedi ba bana a re direleng bana nako ya go ba buisetsa. Iponele mainane a mahala ka puo kgotsa loleme le o le ratang kwa go www.nalibali.org kgotsa WhatsApp stories kwa go 0600 44 2254. Nalibali go simolola ka leinane. Se ke bokhutlo jwa leinane le le monate la Nalibali, lona le bidiwa mothusi wa galegae.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078-483-9733 kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Akanang FM, moko re a tswelela 90.